parti soki eso ya nzera mingi nana ndako emoma moda yenge ya tere ntimo eyazo elele mbeliakirala yekeke ti tene a parti ti a 19h ala gonanga na place akaraoke si ala gwala manda abianika ala gwala manda na place akaraoke ngili na place ni tume mbe efana ala ape parce que atene o lambesi apibi ti ayeni ape ete musinga ti mbeni zo akor

0: from hospital.
1: Wingele, wingele. Wingele, wingele.
0: Don't touch us.
1: Wingele, jealous,
2: Lasso Xavier Memelena Emmanuel Sambo ya keluti mingi na ati kwa singa mba iti be Afrika. Nandoti sarango amina Yesu seke sarani na yati ya maraso ke amuroro. A irina tene levira. Nga na sorora. A fadefa deke denge meti ma kwa singa ni alego tala o.
0: Omoni ango. José Tumba.
3: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
4: j'ai été élu à double reprise.
5: Dès notre accession à l'indépendance,
6: Buganda a mené une lutte.
7: Ici, la Centrafrique.
8: Dosso, Béafrica.
9: Azu kwa sekema dafonono ndekeluka e barala yeke na titanga tikapati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasula si ingbala kwa tisara teneti a mbururu dutingo chala na korose tibe Afrika laso nati ukukapani inale yeke ba pulaku aikezwa nga kangbiso yeke na puputulu na ambe na njia na yati Islam aikesuwa na nduti teneti poligami.
7: La Centrafrique.
8: Dosso. Béafrica.
9: Kwa singa neke tambula lakwe na genetie tila koko kutara zavi mbimbili. Kutara ibarala.
10: Ibarala mingi Emmanuel Sambule fils. Ibarawa mangwe.
9: Pulaku aikenye nga kanbi na puputi pulaku ni nga nambe nandia. Wala mena sarango yeswe kinati Islam aike sowa nanduti teneti poligami.
10: Pula kuso ake tongana mbeni angobo wala a fason sosi ambururu ake dutinani tongana nyesi ala ke bata amolenge tiala education tiala ti amolenge tiala e ayeso ala petisara na tiso ala petisara pepe ba pula kunila aketongana mbeni code tongaso me gundani alondo na yati dutitiala e ake ala so akuyawe ambeni so agana poko ake lutigi na ndoni e ake fa tongana nyesi ala ke dutinani. Yesu ala petit Sara, Yesu ala petit Sara, pe tongana nye, si ala petit dutina popotia la, tongana nye, si ala limbi ti bata amolenge, ti falige na amolenge, e agundani ake a koutume na a tradition tia la. Nila si ala iridi, ake pulaku, na yangati mbururu, ake gundati dutitia la la.
9: Si kangbi tinye la aike na popoti pulaku so, nga na ambe na njaswe ki nati Islam nye. Nandu titene ti poligami.
10: Kozo titene mbi kirna poko tiunda tiala, mitene fade mitene pulaku ake tongana mbeni code de bonne conduite tiala. Mitene fade mitene ake ambena Yesu ala peti sara, amboru mbi titene, ala peti sara kom ala peti sara pe. E afanga legi na la tonne, si ala peti sara na tapande moke ba. Pulaku so akanga legi mata mata na baba titene luli na yati da. Ne kampemape na yati da so, mo lenge tilo ake langoda. Même si ton loga longba na gigi le tenegi tene mais le petit tene le linda nayati dani pepe et ton lo sarani a sanction hein a sanction akeda mais le kota mbeti akepi ka katiti le tongoso et ala unda mbi fadea tene kangbi so wala akena popoti pulaku na Islam na yangasu Islam amu biani moba ambororo ala ke amaratiazu ala ke na coutume tiala na a tradition tiala cause ti tene Islam aga et comme Islam aga ala kwe ali na ti Islam mais na lingo na ti Islam so ala girisa a coutume na tradition tiala pe so mbi ne pour la kusu et donc ala ke tambula nani ou c'est quoi na tapande mokeba tongana so amadou en pateba so a gia sinda yemingi na nduti ambororo lo tene na ti Islam tongana moeti muwali zasi moyekena kofro asi mokena nginja tongaso mo peti muwali oko wali use wali uta wali osho mo lutindoso mo peti si na wali oku pepe e tongana mo muwali osho zasi sarango yetimo vis-à-vis na wali ni adutigi ako se adi mo doa duti mbeni zosu moke juste tongana si na matanga mo doa ti voye si mu na wali mo doa vo na zo oko pe komo kenani osho Movonga giye ushio alingi nala kwe. Tongana kobe walanga salamu eti voni movo ushio alingi na ningi mangatiso moinga katitimo lasi momu wali ushio. I ake andi ati islam. Ça veut dire que mon droit d'utiliser juste vis-à-vis na wali ni kwe. Mon droit y ala de la même manière. C'est vrai. Na popoti ala ushio ko je wali akeda. So mon pelo monelo et inga pe mon voyini kwe mon gani mon muna lo iria itati lo kwe ban abati mola timola timola et donc problème akedape zokoko awara partu alimbina ndarati betilo mais ton ana mokena kofrape il faut mon risque titene mon mu wali ushuape inati pula kuninga aussi amulege titene amwali use tongaso donc polygamie a aussi autorisé na yati coutume na tradition tiala mais aga bumbi na islam kwe bayeni aga mélanger tongaso mais ti islam ni afani na ligeni tene tongana mokena nginja si mo petit mouris que ti mwali use uta ushu alingi na ngangutima e deni kuta mislimi agande titena neba ala ba kutanya matonga na bamara so luke gbia tianya mangba so luke ngangu le petit fanya ma use utakwe me a onkwe luke gina wali ako bangatiso batango wali akengangu mingi il faut mokana moyen si mo limiti tene momu wali use momu wali uta momu wali ushu
9: nga Xavier Mbili me ambena pratika keda soa irini levira nga nasurura ala lingitifa na ala sweke makwa singa mba itibe Afrika anzoni sweke na ati ya pratikso
10: mbi muna la singila ambu paso ala londo tisingo na nindo so wala levira wala surura so ake a mbeli ya isu wa mungu ya tina a pratik so bia ni ake na puputi ambururu a onkwe a marati a pratik nga osi ake warani osi na yati ambena marati be Afrika levira ni ake nye akembeni ngobo si mungo wali so abagigi na pokoti kwa timbenizu tonga na moke koli si lango timo awunji itatimo ti koli akena ngangu kwe ti mu wali so modo moza nila si aira tene levira don moke na ngangu ti mulu etamo mulu awe amolenge so lo do loza mola moke bandu na ndotela lo munga usi moke bandu na titi moko na ndotela molenge so mwara na awali timo legi yoko mwara bandu na ndotela molenge na wali so lo do loza nila si aira tene levira e sorora so ake konterni ake so tona ake wali la kui donc koli tilo ake na ngangu kwe tona lo kena itaslu ti wali so ade ti fasele ka pe ade ti mu koli ape bianye koli ni ndi atela akutum tiala amulege ti tene koli so ulisi na lugolo gi nambeni ndo zasi lo mugi ngambe ti wali tilo so lango tilo awunji nila si aere atene surura ba ake a yesu ake tambula biani na pupoti a mbororo mbeni yesu si litizanga nandoni ake ekole kuranike wange atona amolenge letela ziawe ake tukala na ekole kuranike e na lingo na ati ekole kuranike ake fa ambeni aye na ala e donk na mbege ti a mbororo ndosu mokeba islam akeda pulaku akeda école coranique quoi akeda et asala si amolenge ake mai na puputi ayeso utaso milundu ti di kongoni ndoso
9: mais abi mibili aling ngati tentene ti divorce wala kangingo ti koli na wali na ambage cha mbururu
10: tikira poko ti unda ti ala biani na yati agingo asinda ye biwarate ne mingi na nduti kangingo ti koli na wali na puputi amburu mingi pepe endoso na gungo litimbi le fait que amburu ake mutere na yati sewa amolenge ti babakete a mutere na amolenge ti umba timbege ti kuti ti babani e babani angba amamani kwe angba me ala ke tongana aita don tongana moke wali niawe me lo guti lo andwa so ake babakete la babati mola lula lo ke babakete e momu molenge ti lo we bon moto mbalo lo ke goyana ndo ala ko gi place ko ba ake ambena ngobo wala mena kudi so amboruru akenani asala ke mo petit tine motumba wali peut-être akeda ne motumba lo lo kagwena ndo lo gona mbeni ndo pe ton lo kengbagi na yati campement so ala nala e asala ke mo wali nyawe so molengeti ko yati mola molenge ti umba ti mola don mokena mbeni ngangu kete titene motumba lape sauf si kwa gamulu bon so akende tana mbeni wali ne lu munga akiape le kobisi gina mbeni ndu et ona comme son dianyafa akutumtia lafa mbeni wali ti na remplacer wali ni so akuya keda amulu amunalo e akegito maso don angba na yati se watia la akengagi kutumi tia la so ala tona ndani si ala kegungwana ni
9: kwa singa mba iti be Afrika ti yenga so aike luchige e sara tene mingi na yenga so kwe na nduchi duchi ngo chambururu na chikodro tene chifango silika wala leke ngo terichala si nale ibani na ti yenga so singila mingi na zavyo mbili so mmaboko na isi unzi kwa singa so singila ti ya guligi yako na mbige ti urense jiskar ngumbi so atu kwa ligo ti na kodro kasi ala mainzoni iku kapa nala na yenga chipeko na ti beni fini kwa singa mba itibe Afrika
2: bozo ti singila ni ila imu imunala Emmanuel Samboli na zavi mimbele ngala ti sola kwe ale ki ga ti tene itene nando ti mba iti kodro ti ina ati ndapre ti ndeke luka cha sango isupe si nambege ti linga mama mokundi na osukwa kina tere tula ki tombe la mingi nando ti nzoni mango tere na pepe na popoti ala sose kine ati vaka ira la tena vwazen nante ti angu susi eke on na yanga datala mbini

0: Papa, mama, ile kere njoni maengo ti mwole ngeti gina lege ti mungo na lo meti mama ti lo na ati akojo nze umene solo eki bagigi. Meti mama aiki batalo, aiki muna lo kobe, ngasi aiki lesongo ako na pupu ti lo na mama ti lo.
1: Ti bata aforo to tala na tereta kobela, alingbi ala sukula mamo ko tala na njoni ngu na savon, kojo ni ti tene ala ndulo, wala ti to kobe na lo. Ala sukula yanga ti metala na njoni mapia, na nga ala peti luchin duro na azoso aike na kobela.
0: Tonga na poro to tiala a unzoni pepe. Tereti lo a chofe. Wala loketi nyome. Wala loke boto. Ala kwe loron na lo iyo na tanganga sofi nduro na tereti ala. Meni mungo maboko iyo na tereti mwole ngeso. A limiti sofi niti lo. Ibando mbrimbri na tereti a poro to ti. Na yati ndu ye nga na pembe ngondo.
1: So aike tongombela tibu mbiso aike na gbeti leta pepe kwam. Maboko na maboko na ndu kwa gbenekbe aso abate ni chiseni. Na mungo maboko na lege ti koforo ti UNFPA. Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundo na ya kodrotie.
2: Kolera aiki menisoni kobela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na terati mo iyo pepe na ya tiki tengo ye mo eki kui. Aiki mu kobela ti kolera na legeti mbeni zo so aiki na kobela ni, na legeti azende ti lo, na legeti akumba so lo bu, wara asyoningu na akobe so aiki na legeti pepe.
1: Ti bata tereti ala, ti bata si watala wala ti bata ndoso ala ekida, ala sukula mambo kota la kwe na nzoningu na savon, wala nambo utiwa kozo ntitene ala tokobe, kozo ntitene ala teye, kozo ntitene ala mukobe na molenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekotia kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwengina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta molenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tongana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
2: Dali tik pali kuti seni ipika singa senge senge nanzo koso aiki 12-12.
1: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela tindu kwa gbena gbesa bate nti seni, nga nanzo so aiki muma boko nalu.
3: Radio Ndiki Luka, aiki ya wabu singa bali osio na ndoni, na yata kita kodro tibi afuka.
4: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Honorisha Mundonguru, Eloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Mbonga mbrambra lingua webea kwa ima sango.
15: Ibaranga la Christiane de Mango Ibaros kwa kama dafano de Keluka. Na licha sangoni ya kipali tisi tuti siyama na ndozu mingi. Na ati mbeni mbage, tigwa vako usho tigwa tati bongi ya kiaka pati branka siyama na ndozu mingi mbumbi. Na yati vakati site jomwe 3 ndosu kasi atene ake ambe na zosu siya kisara nye ake na bongo cha turugu na terechala. Ake ya pungo terenga na ngea na yanga, ti ya wabata ngwa nyama, tigwa tati briya, kusala sala tondani. Na pekoti so siya kani nala amena nyama titene ala kira la pusu kapati batango nyama. Nyama chana nduzo na litina ya tasango songa akina kubata tindele so ungoti afina wafangombeti balota nandoni usetoso siyala akifadesu nduguti faye na pekoti nje ngumba ya chima nangoye mbiata wanguru ake ndemboti nzangi si fadesu ake lango balako na use ti championati likti bongi na mbagi cha kuli inga si lango ni use na mbagi cha wali
14: Asara yinga kotonga soa wa ena mbege tisite Jean 23 aswa kina tube baka ushutik batati bongi si kumba tia wabe Afrika kiduti na Syria pete ntiso mungwa ye na teretala na ngangwa legi tingombe afu 5
15: azo soa kisara ni mbubi moke ba a bongo cha turugu na teretala la kikanga leta la sinu mboko tala mwa angumbe tunga na Kalashnikov sango nandoni na angati Symphorie Ludovic Malekacha
16: fango nyanga chida ngandu chidingo buze zingo nginza kuhu nambina kumba aondoni yeso aga na kweli chise duchi rode kisok de buze na achivaka kani afaka misachulo.
17: Lani anjimbi avon na yati magazeni asasimbi kirimbi langu na yati magazeni asi otowa yicha 3h ti gomonani ala fayanga dani nangangu aturu guse so ala yuteni kala na maboko chala use kwe ala pointe mbi na ala teatene mbi sa jenu yembi fa placing njatumi mbi mambi fangagi placing njatumi nina ala ala muni ala ramasa mina ate fancha kriya ipi ala muli gyala on.
16: Daniela, so alangu na yachi vakani akasa anziso
18: asigi 23h a braqueur aga alaga en masse na yachi karate tipi kangombe nandoti de 3h jusqu'à 5h.
16: Peter, songa alangu na yachi vakani amda na ngorok biya chitene lo sa kwesi seduchi akiri
19: ifre gouvernement le mou responsabilité le formazo oti tene abata peuple me a peuple ki sevi na adjinti azo alangu na bi na yachi pasizo alternatene non kordona ki njoni korotso alangu.
16: René Koumon, soit que Mokonzi Chivakati Cité Jean 23, le Kassa Aïso, Nalo Unda Nakotazo, Chibirecha Nanduchi, Azosu Alango Nachi Vakani.
20: Remakana Mawaming na Bay, on dirait qu'il est abandonné na Yuane, et qu'il demba, Zigamon na Eda Kiapa, tenant y lancé un message qui bat in la quali, même à notre sécurité, c'est Sarah, et un bout de musique 4e, soit commissaire, soit le géré 4e, mais Aïni, le moment en personne, moi déplacement en tant que terre d'appel, le technique est actif, c'est un Ayarda, ni Mobokona Yon a Sikura.
16: Chitene Akanga Legue. Na akpale chinziso azoso unda chitene atokwa atogu chifaka chibata sedu chichala
14: mbege na tombe na kapati kusala ti mungo anyama susi akiyoni na yati aipuru na legini pps ya bagi gibiri
15: nila akiki nana nina la susi ya gunya mana chichala me na mango akutazu chikotola fasote na yala kanga legini tene ya yoni na akuru wapengana puspusa petene ti tini ti awabe afrika sango ti bernis mbaka manjangana sabuna la resana ilo
21: kapa su abagi gina ndo ti lege ti buwali damaranga na mboko aba ala suwe kika anyama susi ale kifani na amena ndo susi ya kinzo ni pepe ngasele ke yona ndotia ku wala apusu pusu atati so sindoko ati bien bien so abatene ti dingo buzi akanga legi nani na mangu akota zi kodo kapasu ekiti tena bizingiri na ndotia la sosia pe mungu yanga so pepe ti tene abata seniti awabe afrika dakin kongo so seke okota la soki ka nyama ti bagara agunda mingi ngobo ti ngugu biaso yako lukasa yongo ti marché a betai nga akutukutu so si alingi ti yo anyama ni ti ganani na ndoti gara iyo tonga so aiki mingi pepe.
22: Alors, maintenant, nous payons Yamako Sami. Attendez, il faut avoir un boubou et bien faire la Sega. Comme maintenant, il y a un moteur Yamanapa. Autosu Yamana Gani, il faut avoir un militi. Appelez Mou, Marcedi, ville, Miskin, Amoubora, Aboumbi. Alors, nous devons avoir sa ville, à Zabora, à Gaza, Miskin. Magazine à combattre et qu'il a été en Arikwani. Tu vois, il y a un menier qui campe et il y a un peu de Tiala. Il y a un peu de Tuni et il y a un peu de Pokoni.
21: Mais Ayel Dylan Bernard, Zou technicien, société qui sera coussin à la terrestre de Kouaïndati Dibo service à Ken. Tene sukwe si lo bachi lo tene ake kpingo pepe amungo yanga ti akota zuti kodro.
23: I mwa disposition si tene ton na igati interdire yongo anyama na a pus wala na motoso i doati za en place a mwensu sabi mis tene a deservir a marche oko kukwe. Depuis le premier GS aussi, il est interdit. Zango, Yamati, a bouché la gara, il a perdu ton sac d'appel.
21: A Yamati Bagara Soussi, a Zamabo Konandoni, a Gunani, a Bagetti Sega, Kozoni, Siamuna, a Watala, a Pekoni Social, a Gafutambina, a Lamande, a Kotazuzi Kodwa, Faswa Tene, Pingo Mungo Kotayanga Soupepe, a Lingbiti Bizingiri, Nandotia Zuzi Tena, Futa, Lamande Sou, a Lingbisaki Balo, Kutisina Saki Bambo Oko, Nga, a Lingbiti Pusola, a Kangati Lango Oko, Tisinanze Omene.
14: Et Nathan, a ta Soussia Kotos. Kodwa kanga legi titene ayonya matibagara na puru swa tene tikanga legi na ayitisioni titene ayiyamana dutina seni kanda kanambigi tibria warangon titene atese kingangu ngirina kemana nduzu mingi
15: nila tene tisosi na leti garani nyamana kegbani pepe siya kisara siya la sola titene ala kitena njarani pepe Gasmala Mustafa tentene nandoni
24: pale ti warango nyama ti bagara ti soni so atonda ni ngbene ye asara yinga use na kota gara ti bria na peko ti so lo kufa degba na ya ti molongo Mariam Telo mbeni mama ti sewa alondo ti vo nyama ti bagara ataso be ti lo anzere pepe
25: nyama na ki plus cher bikila mlenge usho nyama ti 2000 pepe meja la ku yape
24: na vaka ti bornu awa tengo nyama ti bagara adimateri ti ala tene ti so anyama ni akasina ngweni pepe na le ti gara Jean de Dieu Tengere mbeni wakango nyama afaye so akena gondani.
0: Ati masungio tiba garakingangu. A eleverso tonga na ala waranika. Nanduti marche bani la iko iwara ta ala waranga pa. Ipi dipi kalsi muna ya tunganda i dini iwara ni ganani. Kutaba garasumu warana 500 000 amini 400 000 Isa sa si zwa ko a pidi vungunguru bagara loa papela. Ko joso mbin parfa ipi tifa bagara 20. Me atel maso mbi tifa yama ki a pidi deplasi di sa pete. Ndal ti bria complet borno akumu marche central akumu gogo akumu pekatura kwa akumu.
24: Musa baleri imbele wabatango nyama. Nunga kwa ilo fandani nyesi. Kindembeso warango abagara na mbageche marche abetai aikingangu.
1: Nyama faso apeti duti nandoti elever tanati giriri apen. Paske na yeti mama kiriso itaraverse nyama kwa akui. Azu so anyama ni ambana mabohja la kete kete ala mbati bata ala sara sur kalki. Kenaka oko oko. Andu so duti sensa bef aikeda. Duti mil bef aikeda. Duti turasa bef kwa aikeda.
24: Namango awabatango nyama. Akpale so asimbe neye na pekochi bila so atamla lani na yeti batani. Ala so aikebata abagara. Ala pelani agunambage chi sudan. Na kiringo chala ala ikembeni na abagara chi batango ni pepe. Si mingi na popo chala akisara na ndibeso akusala chifango yaka. Bria, Gasmara Mustafa, Dafonono, Ndeke Luka.
14: Kandaka na mbegi ti boda so kina yati la lobai. Ala so kebata kita ya masono chi waramina ya masono chi munala.
15: Nila munala anga sangana hata ba ake minu mungo maboko chi ndoko wa wara timini pia lo soa irini prikakla ake sango chi fiakro brise miko so kina ti batani.
2: Nanduso, aike kutangia, ndali chala susi aike awa batango ya matonga na ngasa angana taba atik batati iboda. Ungo chala kwa aike mbangbo wako, so na poponi, ambeni ala wara ako lingasa na awali ngasa soko ungoni asara mbangbo wako. Ngana mbagiti ambeni ala wara ako litaba angana awali ni soko ungoni asara mbangbo wako. Ramata Mahamat, oko na popo chala, afangia chibetilo na pekochi mungo maboko susi lolundo titene elu warani.
3: Nge betu mbi mingi, tonana muna iniso ikoti batani, kwe batani so tonambeni ipale esi.
2: Si Pierre Ngrengu, mbeni wa batango ya malofa subiani, mungo maboko so a lindi mungo maboko na njitene, nikiri tene na akpale si yati sewatini.
4: Yesu, projeso sarai, akwizoni mingi, metongara kobe, a nyama so muna yi, akwiso ede, idwati batani, njitene, igwe muika, ibubani sula, ayububa mokorula.
2: Ndati mungo maboko so akajitene, amai batango aketa ya matongana ngasa wala taba, Nandula Sisseti, Bay Africa, Jameson Gadira, Susi Loke, Directeur PHWHH, le Fandani et Anisoro Batati Boda, Ndaliti Kapati Kusalasu.
5: C'est un grand projet qu'on est en train de faire.
26: Yaloso, Aikemeni Kota, Pialoso, Ekemuma Mboko, Na Asewa, Saki Balosho, Nandoui, Itondani na Boda Geng, Bangatiso, Akbata Zona Ekege, Eke Salaninga, aussi Nayati, Akodro Komanda, Nyombeso, Pialoso, Aikida.
5: De trouver notre projet.
2: Kiti dangobe mungo maboko sosi bumbi sosi ya kena kibuchi li tapepe WHH azana sese lowara mungo maboko ti mdo kwa ti nginza ti dunia mobimba sosi ya ke Bank Mondial ndali ti tene akiri tene iyo na akpale ti kobe nandule sese ti Bay Africa shakre bis miko boda ndali ti dafono nonde ke luka
14: nga mene sangoni aike sosi a ufini a wafangombe ti sosi ala londo ti mandaye na mbege ti centre pédagogique régional ti ndele saluti wa ama kandata na biko ako son
15: Nina na mungu wana makandani kumbobo mokhtar kwa ida.
27: Na peko chi mandango ye chinze gumba ya azobale otana usesi ama sekawali ake miyombe si awara ama kanda chi ala Flavi Naomi Arafa oko chi ala so loyeda chiga wa fangombe chi
28: kota yesu mbiye fadeti wara ake makanda so usala sa ekumina deva eke tonga na meni sacrifice so simbiye veni la mbi shwazi minga keto seza pamu na minga ngumbi sana besi mbi ako fade liyo koto shi minanduzu
27: Jean-Claude Yanja mbeni oko chi awa fangombe chi Chiso, lofaso, lokezia na sese ako desosi afa na ala chikiri chifa pekoni na amo lenge ndali chiso awa fangombechi ake mingi pepe na yachi azu waso.
29: Imanambechi nati nze gumbaya, iguna ati ekol, imefai na amo lenge, isinati ekol, adjireto te ekol ni ayamba ipende mingi, ala fana iyeye, ala ujimuna iyo wangu, ipishika laso si imu informasyon ti. Na yachisa fana iye, fana itene titene igu ifa konde, wala matematik, ipi ifa usi franse na amo lenge, ipi ya psychologie de l'enfant tenemo inga mulinga wa mo fambetinalo
27: akpale ake mingi si ake kanga lege na nzoni manango mbechi ichi alaso ayechiga awa fangombechi tenechiso aksigigi na yangachi wainda chisepeer Chester Jean-Claude Zabwa Dekideki
6: difficulté ake dafade mbangati agbakuru tongani tokala na stage de pratique ou la stage d'observation il doit tenir guna pekotala école d'application ake tongana école à Doumbindo soit que 7 km so alimbi fade tenbi onta na bururu bururu ake na CPPP ordinateur ake na CPPP a impression yimingi atia CPR so ya sara sike goti pika porte na partenaire tie sa ke denga ici ke sara na kusala ni
27: nango ichimatanga so akota zo so akina ndochi mandango bechi chiba mingi bongoron afaso ngu oko oko akiwara azu mingi pepe chisu mandako chikango wa fango bechi ndele kombobo mokhtar dafanono ndeke luka
14: Ndegeti kodoti Iran si lo fasa tene ba bwa kodoti Amerika apika chale tingombe na ndoti ando sosi abagi asiwili si anikwe anipika usinga ngombe na ndoti ala rusi
15: pika ngombe chiko siti Etats-Unis so bana de abagi gina bisola na mangwa kotazo chiko siti Iran la fasa tene angombe so abuba agbagwara mbini dala paranga na ando sosi azo ke 4 en wara bus da si asara si azo mbasambala wara kwa andaka a kotazo chiko siti Etats-Unis la fasa tene anipika chane gikando cha turugu chiko siti Iran si ti kiri tene Iran ko le pika kando ti atogu ti kosi ti America so ti akinata kodo so si angorolo
14: zangi lango barako na ndoni useti bubongo tereti gango walombe tiliki bongi ndale ti akoli inga legi akolango useni ndale ti awali si akitambura na ndoti nde tango nde mboti zangi martin goku
15: nambage ti akoli na ngongo shuti peko ti beko mbite castor si ti akipika ndemo lena lena warriors nga na ngongo kuti la kwinde mwa zanda wana popo ti abe inga na viba kotonga ibi lena nambage ti awali na ngonga useni ndambo ti peko ti beko mbite so galatika kitimbi tilo na S mazanga seke kereke na kongonga so zaraskula kitimbi tilo na CBC
14: nga Nandemboti Gere, Nathan, Watangon Demboti Gere Tibe Africa Goodwin Koya Lepu, Sinandembeti lo Kireti Tandembo, Nambeti Belgique.
15: Na pekoto si lo sa nangusa onso pika de mon joni joni pepe na tibun biti levante, so si lo pika ndembo balako na utalo engeregimanda use, a sara si mbeni fini bumbi chiko se ti Belgique so monte na première division na fini ni kave courtre agwe a undalo si lo suma bako teneti mbeni pre si a ki nangusa ndesi lo ke pika ndembo na tibun bini.
14: Gati unzi na sangoti a wanguru ake Ndambo ndangia ti bubungo kango chiwe na popoti adama na ngombe ti na popoti awali si apikani
15: ni la apikani biri na ndoti la ndoti université ti bongi akilise d'état de rapide ti na dawati lise bimbo nga akilise Fatima si loko na yanga dati lo ndoti la ndoti lokalo ti lenale na lise de martyr ti faso tene ndangia na kitimi ande lise bimbo nga na lise de martyr akuta sango sona ndo dafa ndo kelo kalanga ti kota ndo tonso singla sa fata de tonyo nduru si amani Christian de Mango kama na kinala
14: na ton singla na la singla na tarsis ilazar banga se tonda ti anda precha sango na la ngbi si aundi ya lango ti laso si ndembeso eke ma tongo mbila wa singene ti yakega
7: ala eki gibeta la nando timbeni sango ala inga pe wala eki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sango
8: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono na ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
7: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
8: Ala zia a anda la pepe. Ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
7: Stop atene, mbeni pia lo sida fonono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na coopération Suisse.
9: Radio Ndeke Luka. Kene ti da fonono Ndeke Luka.
14: Geneni Aike Anise Patrick Milabe Gonofe solo ke mokonzi tinde mboti nzangi na kodoti ebe Afrika na tipika ngo pataratilo na wago singa tina mbegi ti beloko ono Richard Mundongoro loke kiri ti fapeko ti atando ti angia ti bemengondo ti wara afini ama sekaso si alingu ti tandembo na iritini be Afrika na tinde mboti nzangi so alasarani na mbegi ti beloko kantoni
10: anise Patrick Mila Begono fe Ibarala.
11: Ibarala mingi
10: nye si apuswa la titene ala lekere marachi manda kutunga so
11: mbi fanala mitene bieke molenge ti kodro ti be Afrika bieke ngbere wa Afrika ngondembo ti nzangi na tonga na mbibasi ndembo ti nzangi ti kodro ti mbi ake kirigi na priko vundua eki na beti mbi ake aye koso la sarasi mitene no mbi goti tarakate ti mbi ti tane mbi mu federation tana mbi mu federation bieke na ango boti sarango kwa ti mbi sosi mbi komase sana kwa depuis fadembe ke mulege na aita timbi so ake aye tenasin de bodin zangi mingi inala ibumbi mamboko oko na legeti akode so ikizana sese fade peut-être en zapaida za mamboko da fade ikiya de bodin zangi tiane encore na nduzu
10: aye ti nzoni ti e wala aye pali ti esa ti fana yi na piko ti muzingo ndembo ti nzangi so atundani na lango mbrambra ti sina lango ba ko no se ti ze so ikida
11: li penser a bilancer lingi ti sara itena amasika so iba Asara ngua on baluse. Ceci, à la kepika gende mbo tinzangi tozo, la ko itententi licence na lape. Na licence, tongana mbeni joa londo na kodro wande, loga lounda yi, le tenen, amu lengi, ok, la si ayek na licence, na yati amanda kocha penderso yi kisara, yi ki jusi nangangu pe petit teni kiri tenen na june. Men na yati manda koso, yiga isara mene kota bumbi, ani boli ina, a makonzi tia akademia, makonzi tia, an dembo ti nzangi sosi aga, na yati kota mandakoso don inala ifanala le yeyen licence aikeni licence aikeni juni na lege wa ton anaisar kusala sans licence akbaletien la yungu ti wara don ifa iba amasikaso na amakunzitia la kwen ala yeda si tenen asara licence na ala don i delivre licence na ala kwen sosi aga na yati mandakosi si akiri na kodro tiala don iba kota ini kojola ou sene aiketi so iba ungotia jesu si aga mbati mandakoso aon mbangbo ta so aike ungosu lakwe ikisa na kusala tenti ngu utanila ikina yaniso na iba azo susi agati bande mbosu ungota la iki gwe na dawa se pour dire que na yati kodro susi ikipika ndemboti nzangi so da beti azo akomase ti ndoye ndemboti nzangi iba anko kodro ti be Afrika susi aike gala kongba ti pika ngon ndemboso kodro ti ndo la so iki diko ere ti lo lakwe lo kiri lo ga anko na lege ti ndemboti nzangi ti amule nge ti wali lo mukangutiwen na legiti apenderati lo kilo mukangutiwen e aiba ake na ngu otani la sosi la kwen no laike ga la kwen ala ke sobinda na popoti a mulingi so alondo meme na begiti bangilaga donc iba c'est pour dire que ndemboti nzangi angbati a commencé ti pingba mingi na akite kodro na tonga na itaratiba na nguso giriso e ki magiteneti a kategori U18 ya mulingi ti wali men na nguso a kategori U14 aike da
10: balakono sho alingi ti koka papa de na ti mandakoso na gbata ti beleko kantoni me inye ya sisigi miombi la si akoka pa na ti temingo teres
11: oui ta ti mbiunda ti mona ya kenzoni mingi ambeni a bumbi ti pika ngonde mboti nzangi d'abord ala kisanga muna ikete parce que la tena tena tongana futa licence na saki use so ayeke kota nginza mingi

0: radio de Kibuka, votre météo.
1: Sango mbati guna chanda pretsa sango ekibile na leti nduzu tonda na mbeke chinda mara na lango chila sana ndapreso leti nduzu ni asina milingo ya ekibiong gerati nduwa kina popo ti balusi na usi kisi na balota na ndoni anko na ndapreso mbinda kina leti nduzu kete le kesu gerati nduwa ki balusi na ndoni usi na mbeke ka na peko ti beko mita kima na balota na ndoni anko si mbinda kesu leti nduzu ake ngato sona mbinda ngunzapa ake gyanga chala supepe na mbeke chinda mara na kwa tati bongige na ndapreso gerati nduwa ake balo sana ndoni use like yesu aguruti lungu atina leti nduzu asa sibangondo akikiri na peko na peko tibe kwa mbida kema na balo tana ndoni use like yesu mbinde kina leti nduzu ngu aki gianga cha wabe Afrika atikuwa tati bongia pe kusara ala sarani yamba egonda na mingi ekila kira tera tisigina ndo chilege chima ndro kwa singa angina ndao.

Ele kera terati amba Jefferson Zigarabanda le tikwa singa wango tinzoni du titi taitene la kwa nando ti tonga nesiling biti keterati e ngalango boso si kobela ti kolera ake sigisa ki muna wa be Afrika mangati so bambala kobela ni lola ikibalo lukawala kolera alingbitene keterati na kolera ale

0: Igwete oso ti yamba Jefferson na zigaraba ti tere ti nela kue na ndö ti kobela ti kolera bangondo hunga ingangondo ti awabe afrika na ndö ni ayeke tongana nya i za na ala na ndembi so pasa ti makuasinga ni
1: wango ti nzoni duti
2: ala ti ngo amune ye wango ima
3: Anissé, bienvenue, Malessara Ibarala.
4: Ibarala, Jefferson, Ibarala, Mango, Radio Ndekeluka.
3: Ndokwa, tu sais, ni na Bé Afrika, Atenela, Sosusi, Pali, Tikopila, Tikolira, Akeda. Tonga la Wabé Afrika, Bibetia la Ketongane.
4: Tatene bien, ni, Iingaso, Ndokwa, tu sais, ni, Atene, Pali, Tikopila, Tikolira, So, Akena, Bé Afrika, et Bibetia, Kesosi, à émission, à Mandangoye, na Fangoye, na Wabé Afrika, Atena, Kwekobelani, Akeda, Akega, Ekema, ni la si ya ke san zone titene imu devoni tena so si ministère de santé amu devoni tene asara propagande asara émission titene imani si pina ko bela ni so e bani ko zone déjà ke mini zone mingi titene ko zone si andoni ou amu afa awa be avec abani
3: mais est-ce que mini so asara lambeto
4: ta tene bien ni ko bela sa ke fazo a ke sala zone beto bien ni asala imbeto e ngoi na ngoi la kola ko ko jote ti da fono ti ma tongana ni si sewa uzo ali miti pe ko bela ni ngati fanile gya ko na ti sewa ti lo na molenge na voisin na zo so kwa ngorolo ti te na kpe ko bela ton so pe a ke ko bela so ta na so ke fana ye a ke ko bela so zo a ke muna legi ti mbati lo zo tonga na le sala angi ape donc a ke legi ni ti tene mbetoni a sala zo
3: me na legi ti a tongo mbela bibe so kwe si ndo kwa ti bene bia so a ke tombela tene ti se na ke fasu tonga na yela la ba tene zo a pe ti baka tere ti lo wara ti kpe na ko bela so
4: tonga na ti so si e ke mani na legi ako tonga na so mi kombi e ke wa fangoye ta na wafangombeti mbike gilegi d'abord ti inga tonga na njeja kekwe kobela ni si legi yako nga wisi mbini mbiti fana azo saka na tere timbi inga na iti vaka timbi donc bia ni kobela ti kolera tonga na so inga ni tana so awanganga fana e kobela so agana legi ti sasa so agana tere timo tonga na ngu e nga legi yako na gongo na dazende tonga na mogo na dazende si musukula mbako timo na savon pepe wala monyon djuni ngu so ake potable wala selena vuru pepe moko moko bela so donc nzoni titene ikbeni tonga na so si ake fana eni a sala de si ke kanga lege biani na kobela ti kolera so
3: ambena wa be afrika nga ti dekite so si ake a itia mini mini ake a rumeur la est ce que ala na pibeta la labate na ke tatene kobela ti kolera na be afrika
4: tatene kobela ti kolera ke na be afrika tonga na ke na be afrika pe fade awanganga wala ministère ti santé alingi fade ti mungo ikwe wala unicef ti tena sara emission andoni wala atambula a lekando tonga na so ke ba na bagita domicien mama domicien ici un hôpital so voilà nambenando so si ala banza ale keninde titene azako bela so dapepe kafadala ke sala pe legi ako fadenga legi ako gouvernement petit investir ti moko foro titene tambula wala sala emission wala gonata vaka wala gonata kita kodro sala tenandoni kafadala mbi sala pe mi ti confirmer titene biani na wa be afrika so ngi dikite ke ko bela ti kolera tatene ayeke da na ayeke na kodro ti
3: zo petit pe ko bela ni ton
4: zo ali mbi ti pe ko bela ni tongana zoni le ba tangana benizo ake sasa le ke de io lo sinale na awanganga wala la mo itaso io agona na beni danganga so ke nduru na tereti data la wala na ti vakatala useni tangana mogo mosala zende moga musukula mboko timo na savon na savon pendere mingi tangana savon ki ape musukula mboko timo na mbugutiwa otani monduzo so si ake na kobela ni pepe tonga so pe molimi nga osi timo kobela ni legia ko osi isukula mboko ti tangana ki tekobe na yati basine ako pepe ake zoni isukula mboko ti tongana so fale so e kabuta tonza ke teneso gisa ke akor 800 isukula mboko ti na buta nguni ayuguna sese misukula ti mbi mlenge ti mbi asukula iso kwe ke teko beni nguni ayuguna sese mbaita ne isukula mboko ti na ti basin akor si fale mi ke na kolera na we nguso ko misukula mboko ti mbi daso amba ti mbi kwe wala so kwa so mbota na lingi ti mko belani donc ak na ka ngobo so mbi inga ti tene iyo ikpe na ko belani nyela mbi faso ak ti tene isukula mboko ti regulièrement na savon tongana ibarameni zo wala indumbeni zo
3: nyela so tala la batene angba ti tene ndukwa ti seni asara ti tene abata seni ti awabe afrika na legi ti pale ti kobela so
4: ta tene bien ni ake ake undango no se ke wina na tere ti la ake ti tene gi tene ngoni mingi wala asara ngwa emission mingi na radio moba ita ti mbi Jefferson ake azo kola ke ma radio ape mi unda na ngorodia so ke batene ti seni ti tene asara ayi so irini a sensibilisation de masse non seulement ça le gonata vaka azayi so irini appel éducateur ake yeso na ngoi so mi profiter na mi kulta la mi tana di vakati mbi tongana wafango mbeti la tongana sumi mani tana sala kisala emisyon andoni mi mani mi gwa tereti wazan timbi biten ay tati mi mwinga kwale ti kolera so ami tena ke dekite mbi ke fanala na legezo si jakumu kobilani ambi na ke yeda ambi na ke ken nombi una mingi na minister tili na ta vaka tili na ta vaka e ti za per edukater ti forme ambi na zona ta vaka ti tene ala gwe maison danada boucha ore afata vrek palini tana tena tena langba negina a sensibilisation de masse à l'égard de la radio où tu gonales le terrain à des Congolais ou à Gasso à atteindre dans des eaux et puis là quoi sont africains en bâti ping bande li na l'égard de Kobe la zone
3: quand attend à ta wabé africa la soirée télé
4: si mina tanga ta wabé africa quoi soit que ma radio de kiluka ta tene Kobe la tu choléra keda à l'ingbi tene peni isa la zende na gigi pepe isa la zende na yati dou na isukola boko ti régulièrement na savon tanga na indou benizo wala ibaram benizo l'égard conga aussi isa la dit tene tanga na ibambini ita soit que na sasa le que nguna terilo wala le que de imulo io igola danganga ti pena ko belaso
3: anse ikina na sele
4: mimu singa na radio de Keluka.

KPU. La como va, yela ye ke bundia la ye. Dushiri sake giti bitele na lisi gudubi. Sibiru na kanga, wala na tisala na lushoni ye.

0: fasole ki na la na mango da fondi ki luka ta na mando so be Afrika le go ti Emmanuel Tambouli fils na gena ki lo zavi mbibili ti la so ti mouz na inga ni ti tete na doje yesu si ki a tene ango bozo e tene li vira wa so ora na popo ti a so sa kambo uro izi gena makwase gana.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azu kwa sekema dafonono ndikeluka i barala yike na titanga tikapa ti kwa singa mba iti be Afrika ti yingasula si imbala kwa tisara tene ti a mbururu dutingo chala na korose ti be Afrika lasu na ti ukukapa ni inale yeke ba pulaku aikezwa nga kangbiso yike na pupu chilu na ambe na njia na yati Islam aikesuwa na nduti tene ti poligami.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kwa singa neke tambula lakwe na geneti eti lako ko kutara za vimbimbili. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambouli fils. Ibarala wa mangoi.
7: Pulaku aikenye nga kambi na puputi pulaku ni nga nambe na njia. Wala mena sarango yesu ye kinati Islam aike sowa nanduti teneti poligami.
8: Pula kuso ake tongana mbeni a ngobo wala a fason sosi ambururu ake dutinani tongana nyesi ala ke bata amolenge tiala edukasyon tiala ti amolenge tiala e ayeso ala peti sara na tiso ala peti sara pepe ba pula kunila aketo wanambeni kodo tongwaso me gundani alondo na yati dutichala e ake ala so akuya we ambeni so agana poko ake luchigi nandoni e ake fa tongwananyesi ala ke dutinani yesu ala peti sara yesu ala peti sara pe tongwananyesi ala peti dutina popotiala tongwananye si ala limbiti bata amolenge ti falegi na amolenge e agundani ake a akutum na tradisyon tiala nila si ala iridi ake pulaku na yangati mbururu ake gundati dutichalala
7: si kangbitinye la aike na popoti pulaku so nga na ambena njaswe kinachi islamye na nduti teneti poligami
8: kozo titene mbi kirna pokoti unda tiala mitene fadi mitene pulaku ake tongana ambeni code de bonne conduite tiala mitene fadi mitene ake ambena yesu ala peti sara amburu mbi titene ala peti sara kom ala peti sara pe e afanga ligi na la tonen si ala peti sara na tapande moke ba pulaku so akanga ligi mata mata na baba titene luli le yati da le campement pe na yati da so molenge tilo ake langoda. Même si ton loga, le mbana gigi, le tenegi tene, mais le petit tene, le linda, nayati dani pepe. Et ton lo sarani a sanction, hein, a sanction akeda. Mais le kota mbeti ake pika katiti le tongaso. Et à la wunda mi fadea tene, kambi, so wala akena popoti pulaku na islam, na yangasu islam amu, biani moba ambororo. Ala ke amara tiazu, ala ke na kutum tiala, na a tradition tiala, kozo ti tene Islam aga. E kom Islam aga, ala kwe ali na yati Islam. Me na lingo na yati Islam so, ala girisa, a kutum na a tradition tiala pe. So mi yana ne pula kusu. E don ala ke tambula nani, ou se kwe, na tapande moke ba, tongana so, amadou ampate ba, so a gya sindaye mingi, nando ti ambororo, lo tene na yati Islam. Tongana moeti muwali zasi moyekena kofro asi mokena nginja tongaso mo petit muwali ako wali use wali uta wali oshu mo luti ndusu mo petit si na wali oku pepe e tongana mo muwali oshu zasi sarango yitimo vis-à-vis na wali ni adutigi ako se ali mo doa du timbenizu su moke juste tongana si na matanga mo doa ti voye si mu na wali mo doa vo na zo okwape comme mokena ni oshu Mofonga giye usho alingi na ala kwe. Tongana kobe walanga salamu eti voni mofo usho alingi na ningi mangatiso moinga katitimo lasi momu wali ushu et ake andiati islam. Ça veut dire que bon doit être juste vis-à-vis na wali ni kwe on doit y aller de la même manière. C'est vrai la popote ala ushu quand je wali akeda so mon pelo monelo et inga pe mon voyi ni kwe mon gani mon munalo iria itati lo kwe on abatimo la timola timola. Et donc, problème à Kedapé. Zokoko, avoir à partir de l'Indina, Ndarati Betilou. Mais, ton anam mokena kofroape. Il faut mon risque titene, mon mou, wali, ou chouape. Et Narati, pour la kuninga aussi, à moulege, titene, à mouali ouse, tongaso. Donc, polygamie, a aussi autorisé, nayati, coutume na tradition tiala. Mais, agaboumbi na islam kwe, bayini aga mélanger ton gosso mais islam ni afani na legeni tenet ton na mokena nginza si mon petit mouris que ti mouali ou se ou ta ou chou a lingi na ngangutima et deni kuta mislimi a grande tite na neba ala ba kuta nyama ton na bamara so lo ke bia ti nyama ngamba so lo ke ngangu le petit fa nyama ou se ou ta kwe mais a on kwe lo ke gina wali ako bangatiso batango wali akengangu mingi ifo mokena moyen si molimiti tene momu wali use momu wali ota momu wali ushu
7: nga zavye mbili me ambena pratika keda so airi ni levira nga nasurura ala lingi tifa na ala soke makwa singa mba itibe Afrika anzo ni soke na tia pratika so
8: mbi muna la singila ambu paso ala londo tisingo na nindo so wala levira wala surura so ake a mbenya iso amujat na pratique so biani ake na popoti ambururu a onkwe a marati a pratique nga aussi ake warani aussi na yati ambena marati be Afrika levirani akenye akembeni ngobo timungo wali so abagigi na pokoti kwa timbenizo tonga na moke koli silango timo awunji itatimo tikoli akena ngangu kwe ti mu wali so modo moza nila si aira tene levira donc mokena ngangu ti mulu eta mo mulu awe amolenge so lo do loza mola moke bandu na ndotela lo munga usi moke bandu na titi moko na ndotela molenge so muwara na a wali timo legi oko mundo bandu na ndotela molenge na wali so lo do loza nila si aira tene levira e surura so ake konterni ake so tona ake wali la kui donc koli silo akana ngangu kwe tona lo kena itaslo ti wali so adeti faseli kape adeti mu koli ape biani koli ni ndi atiala akutum tiala amulege ti tene koli so olisi na lugulo gi na mbenindo zasi lo mugi ngambiti wali silo so lango silo awunji nila si aere atene surura ba ake a yesu ake tambula biani na pupoti a mbororo mbeni yesu si itizanga nandoni ake ekol kuranik angatona amolenge letela ziawe ake tukala na ekol kuranik e na lingo na ati ekol kuranik ake fa ambeni ye na ala e donk na mbege ti a mbororo ndosu moke ba islam akeda fulaku akeda ekol kuranik kwa akeda e asara si amolenge ake mai na popoti ayeso utaso milundu ti di kongoni ndoso
7: mais api mibili alingi ngati tentene ti divorce wala kangingo ti koli na wali na mbage ti ambururu
8: tiki na pokoti unda ti ala biani na yati agingo asinda ye bi wara atene mingi na ndö ti kangbingo ti koli na wali na popoti ambururu mingi pepe e ndoso na gbungo li ti mbi le fait que ambururu ayeke mu tere na yati sewa amolenge ti babâ kete a mu tere na amolenge ti omba ti mbege ti kuti ti babâ ni e babâ ni angba amama ni kue angba me ala yeke tongana aita donc tongana mo ke wali ni awe me lo gu ti lo na ndoa so ayeke babâ kete la babâ ti mo la lo la lo yeke babâ kete e mo mu molenge ti lo awe bon mo tomba lo lo yeke gue na ndoa ala kue ye place oko so ba ayeke ambeni angobo wala ambeni akode so ambururu ayeke na ni asara ke mo petit titene mo tomba wali peut-être ayeke da me mo tomba lo lo yeke gue na ndoa lo yeke gue na mbeni ndo ape donc lo yeke ngbagi na ya ti campement so ala na ala e asara ke mo mu wali ni awe so molenge ti koya ti mo la molenge ti omba ti mo la donc mo yeke na mbeni ngangu kete titene mo tomba lo ape sauf si kuâ ga mu lo bon so ayeke nde na mbeni wali titene lo mu nga aki ape lukobisi gina mbeni ndu metona comme son diani afa a coutume ti ala afa mbeni wali ti na remplacer wali ni so akuya keda amulu amuna lu e ake gito ma so don angba na ya ti se wati ala ake ngagi coutume ti ala so ala tona ndani si ala ke gungana ni
7: kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga so aike lutige e sara tene mingi na yenga so kwe na nduti dutingo chambururu na ti kodro tene ti fango silika wala lekengo terichala si na le ibani na ti yenga so singila mingi na zavi mbili so maboko na isi unzi kwa singa so singila ti agoligi yako na mbege ti orense jiskar ngumbi so atukaligo ti na kodro kasi ala mainzoni iku kapa nala na yenga tipeko na ti benefini kwa singa mbai ti be Afrika
0: mbai ti be Afrika ke mune ya yamba inando cha isu kwa ila ni seki na kodo chingbi tisi na nguisu ikida na mchi ingaswa ifa nando cha maga chambu uuse ala mani itoswa wa hende mbisu unza pake pika ana wata bongi meame nando wada unguna pika pe melendu tunane migi bon ii musingila nazo kwa idanki uteregi kete toswa we izina legi tena ala mafasu wangu chindu nduchi.

0: Aleti tene gozona ule tonga sunzoni si zerengoti gozoni angba aike da pepe asara si mokoba a perdro yeso ira tene kalite wala nzoni tulo wala nzoni ngoboni nzoni zerengoti gozoni a gindo a onda ambeni mokoba gozoni momeni a fufungo ambeni moteni asara nzoni pepe momveni moinga koba gozoni asara nzoni pepe tentiso ake baleti la si aike na gondani gozo ake ule tulo la ako pepe idrisi mozani alingbiti tene asara lango usie wota tonga susi mwara pasati tene gozoni a ole tonzo mbrimbi makobanga ala kegana nina garaso ambina ole nzoni pepe me giti tene ala girege aga kani titene kwale ziuti nzara titene ti warango gozo kwale ti warango gozo na leti gara a tiab na leti gara ni pepe me ngali gyoko idrisi mbini kwale niso si akegana ndoti kolumita mamani aketisu makoba zo lo sara fade yini yunga titene fade atene ngagi laso gozo na ole kikirike lugulo kasi lo lingu ti warangana ginza ti guti bona savon wala ti bona ingo me mawani aketisu lo wara pasa pepe langu se lango ta gozoni langu na ngu na teritulu na da tenetiso baleti la keda asara si kusala ti warango koforo na nduti teneti kunumi ti amamani atia mobala so lani amingo asara lango ta ushoto ngasu moba bia kuungere ti gozo ama agona nduzu moko ba angere ni alondo na balu ku ambena sina balu mene me akegina lingoi niso isi mobala suzoni ngere ti gozoni asara ye azu na sese ba ake baleso si a mama akawarani na ndembeso titene ala sara kosala ti gozo awara ko foronzoni si alingbi titene ala vonga na mbena ye titene ala pusunga na yere na teretala singa lega konga ala susi aiketenga gozoni ala kengana kwale tene tiso warango gozoni nzoni tongaso si simoteni na nzarani aiketa pepe ambeni afun gozo ako ole tulo lako yo pepe idrisa ake ngangu mingi na ndembeso na yati batani inga na taketa kodroso anguru tereti batati bangasu nzoni lakwi na ala su kwe susi aiketa tereti fono matala walala kete zianga sikobe a zere na yanga tara
1: Jean Balipio na batati bangasu singila mingi dalti sango sosiala muna ina dote niti gozo na ti batatala ka ikisa kote niti mga detera na itati iso kena mbege ti sangamba ere mambere kadeinga na mbege ti mambere tigo na mbege ti nana mambere kode ti zango gozo tala na beti ngusu na la ketonga na ite na ala partaje na itati na mbege ti batati bangasu

0: la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Béafrica.
6: Azo kwa seke ma dafonono ndekeluka I barala. Yeke na ti tanga ti kapa ti kwa singa mba iti be Afrika ti yengasula. Si imbala kwa ti saratene ti a mbururu. Dutingo chala na korose ti be Afrika. Laso na ti ukukapa ni inale yeke ba pulaku aikezwa. Nga kangbi so yeke na pupu chulu na ambe nandia na yati Islam aikesuwa na ndo ti tene ti poligami.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kwa singa neke tambula lakwe na geneti eti lako ko kutara zavi mbimbili. Kutara Ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils. Ibarala wa mangoi.
6: Pulaku aikenye nga kambi na popoti pulaku ni nga nambe nandia. Wala mena sarango iso e kinati Islam aike sowa nanduti teneti poligami.
7: Pula kuso ake tongana mbeni a ngobo wala a fason sosi a mbururu ake dutinani tongana nyesi ala ke bata a molenge tiala education tiala tia molenge tiala e a yeso ala petisara na tiso ala petisara pepe ba pula kunila aketonga na mbeni code tongaso me gundani alondo na yati dutitiala e ake ala so akuyawe ambeni so gana poko ake lutigi na ndoni e ake fatonga na nyesi ala ke dutinani Yesu ala petit sara Yesu ala petit sara pe tongana nyesi ala petit dutina popotiala tongana nye si ala limbiti bata amolenge ti falige na amolenge e agundani ake a coutume na tradition tiala Nila si ala iridi ake pulaku na yangati mbururu ake gundati dutichalala
6: si kangbiti nyela aike na popoti pulaku so nga na ambena njaso eki na ti islam nye na nduti tene ti poligami
7: kozo ti tene mbi kirna pokoti unda tiala mitene fade mitene pulaku ake tonga na mbeni code de bonne conduite tiala mitene fade mitene ake ambena yesu ala peti sara amburu mbi ti tene ala peti sara kom ala peti sara pe ki afanga ligi na la tonne si ala peti sara na tapande moke ba pulaku so akanga ligi mata mata na baba ti tene lo li na yati da ne campement pe na yati da so molenge ti lo ake langoda Même si ton loga, l'ongba na gigi, le tenegi tene, mais le petit tene, le linda, nayati dani pepe. Et ton lo sarani a sanction, hein, a sanction akeda. Et bien écoute, ambeti ake pika katiti lu tongosu. Et ala undambi fadea tene, kangbi. So wala ake na popoti pulaku na islam. Na yangasu islam amu. Biani, moba ambororo. Ala ke amaratiazu ala ke na kutum tiala na a tradition tiala kozo titene islam aga e comme islam aga ala kwe alina ti islam mais na lingo na ti islam so ala girisa a kutum na tradition tiala pe son biera ne pour la kusu e donc ala ke tambula nani ou c'est quoi na tapande mokeba tongana so amadu ampate ba so a giasi ndaye mingi na nduti ambororo lotene na ya ti islam tongana moeti muwali zasi moyekena kofro asi mokena nginja tongaso mo petit muwali oko wali use wali uta wali osho mo lutindoso mo petit si na wali oku pepe e tongana mo muwali osho zasi sarango yetimo vis-à-vis na wali ni adutigi akose ali mo doa du timbeni zusu moke juste tongana si na matanga mo doa ti voye timu na wali mo doa vo na zo okwape komo kena ni osho Mofonga giye usho alimbi na la kwe. Tongana kobe wala nga sala mweti voni mofo usho alimbi na ningu mangatiso. Mwe inga katetimo lasi momu wali usho. E ake andi ati islam. Sa ve dire ke bon doa duti juste vis-à-vis na wali ni kwe. Mwe doa yala de la même manière. C'est vrai. Na popoti ala usho so. Konjo wali akeda. So mokwelo monelo e inga pe mon voini kwe mongani mon munalo iria itati lo kwe on abati mola timola timola e don problème akedape zokoko awara partu alimbina ndarati betilu me tongana mokena kofroape ifo mon risque titene momu wali ushuape e ndarati pula kuninga aussi amulege titene amwali use tongaso donc polygamie aka aussi autorisé na yati coutume na tradition tiala mais aga bumbi na islam kwe bayeni aga mélanger tongaso mais ti islam ni afani na ligeni tene tongana mokena nginza si mon petit mouris que ti mwali use uta ushu alingi na ngangutima e beni kuta mislimi agande titena neba ala ba kutanya matonga na bamara so luke bia tianya mangba so luke ngangu le petit fanya ma use utakwe me a onkwe luke gina wali ako bangatiso batango wali ake ngangu mingi ifo mokena moyen si molingi titene mumu wali use mumu wali uta mumu wali ushu
6: nga zavye mbili me ambe na pratika keda so airi ni levira nga na surura ala lingu tifa na ala sweke ma kwa singa mba itibe Afrika anzo ni sweke na ati ya pratik so
7: mbi muna la singila ambu paso ala londo tisingo na nindo so wala levira wala surura so ake a mbeli ya isu wa mungu na a pratik so bia ni ake na popoti ambururu a onkwe a marati a pratik nga osi ake warani osi na yati ambena marati be Afrika levira ni ake nye akembeni ngobo timungo wali so abagigi na pokoti kwa timbenizo tongana moke koli silango timo awunji itatimo tikoli akenangangu kwe timu wali so odo moza nila si airatene levira don mokenangangu timulu itamo mulu awe amolenge so lo doloza mola moke bandu na ndotela lo munga usi moke bandu na titimo na ndotela molenge so mwara na awali timo legi yoko mdoa bando anducha molenge na waliso ludo loza nila siya hiri atene livira e surura su ake konterni ake su tongana ake walila kui donk koli tilu ake nangangu kwe tongana loke na itatlu ti wali su ade ti faselik ape ade ti mukole ape biani koli ni ndia tiala akutum tiala amulege titene koli su ulitine logolo gi nambeni ndo zasi lo mugi ngambiti wali tilo su lango tilo ahunji nila siya ere atene surura ba ake a yesu ake tambula biani na pupoti a mbururu mbeni yesu si titizanga nandoni ake ekol kuranik wanga tona amolenge letela ziawe ake tukala na ekol kuranik e na lingo na ati ekol kuranik ake fa ambeni ye na ala e donk na mbege ti a mbururu ndusu moke ba islam ake da pulaku ake da ekol kuranik kwe akeda e asara si amolenge ake mai na popo ti ayesu utasu milundu ti dikongoni ndusu
6: meza vi mibili alingi ngati tentene ti divorce wala kangbingo ti koli na wali na mbage ti ambururu
7: tikila poko ti hunda ti ala biani na ya ti agingo asenda ye mbi wara atene mingi na ndö ti kangbingo ti koli na wali na popo ti ambururu mingi pepe e ndoso na gbungo li ti mbi le fait que ambururu ayeke mu tere na ya ti sewa amolenge ti babâ kete amu tere na amolenge ti omba ti mbege ti kote ti babâ ni e babâ ni angba amama ni kue angba me ala yeke tongana aita don tongana mo ke wali ni awe me lo gu ti lo andua so ayeke babâ kete la babâ ti mo la lo la lo yeke babâ kete e mo mu molenge ti lo awe bon mo tomba lo lo yeke gue na ndua ala kue gi place oko so ba ayeke ambeni angobo wala ambeni akode so ambururu ayeke na ni asara ke mo peti titene mo tomba wali peut-être ayeke da me mo tomba lo lo yeke gue na ndua lo yeke gue na mbeni ndua ape don lo yeke ngba gi na ya ti campement so ala na ala e asara ke mo mu wali ni awe so molenge ti koya ti mo la molenge ti omba ti mo la don mo yeke na mbeni ngangu kete titene mo tomba lo ape sauf si kue aga mu lo bon so ayeke nde tongana mbeni wali titene lo mu nga aki ape lo kobili ti gi na mbeni ndo me tongana comme so ndia ni afa acoutume ti ala afa mbeni wali titene aremplace wali ni so akui ayeke da amu lo amu na lo e ayeke gi tongaso don angba na ya ti sewa ti ala ayeke nga gi coutume ti ala so ala tona ndani si ala ke gumana ni
6: kwa singa mbai tibe Afrika ti yengasu aike lutige e sara tene mingi na yengasu kwe na nduchi duchingo chambururu na chikodro tene chifango silika wala lekengo terichala si nale ibani na ti yengasu singila mingi na zavi mbili swa mmaboko na isi unzi kwa singa su singila ti ya guligi yako na mbige ti urense jiskar ngumbi swa tukaligo ti na kodro kasi ala mainzoni iku kapa nala na inga chipiko na tibe ni fini kwa singa mbai tibe Afrika.
8: C'est pour demain, le magazine de l'éducation. Retrouvez votre magazine chaque samedi à 9h.